ko pelo mo alade mo yan oluwa won ni beru ba mo nulo a mo pada sugar mi gogo oyi omo mo mo wi pe o te se fun mi ko se sakawe ko se fenu oyin.